0: Menu karo yindu ataino keji James Selempo atailo sinkolio la giri rabaiki yol dahikani tikita okuni ni nchero ilo ngorpe ye baya se mwan enke bar ye ke giri ya maritenebo tungu ikiorpa yen lino ashwe ndomono nino olkilikwai norikilikwai loltao meusisha nkera meusisha nkishu oltungani linagirorie direct tena ke bar ye mayen halo. Hello, Mayan. Tusilale, jameni. Hello.
1: Mayan. Hello, Mayan.
0: Ninyena.
1: Hello, Mayan.
0: Hello.
1: Hello.
0: Ulu. Yeudoi.
1: Hello.
0: Ay. Ah. Mayan, hello. Yeu. Buwa sana. Nindi ba rijinga ndabas?
2: Iya.
0: Nindi ba rijinga ndabas?
2: Eh.
0: Eh.
2: To na marungi ba bajinya orgi ko?
0: Mhm.
2: Adega iril na ti?
0: Mhm.
2: Adega na rengi ba rijinga kita.
0: Oh, mi boirara tini?
2: Iya.
0: Mi boirara?
2: Ah.
0: Ba, miara nyol gai kile kwa iduwa iro shili lingweke?
2: Iya.
0: Mama junior jameni. Iya.
2: Iya.
0: Gira la duwa gisura? Shie, emo linodoi? Ulidoro arpa yen. Mama junior, usiogope ni wako bana. Jore hiyo lulu nga nakajo me baba junior ke lakini baba junior mzito. Hello. Hello. Hello Mayan.

0: Akabisa, angkai na dumol tungani tu dumwagi, angkai na raluol tungani taraluaki. Enko monoro hii, ol tungani po kin. Enushina ji, angkai rini mayanisho, tamayanage senano. Basi, osingolio sidai lejen miliari, nagiri tabaki yok daikani tomonuare longorbe bayanake asaungwan enke warie, niki greiri ya maritenebo onlani ningoni teatu nkaulele mayen tenari shera, niki jo enol marei odupa. Onanake kiti olmarei odupa, ayina nga langa mu isimu ina abayebe, miki dungoldunga nakabe irunake incholdunga linol kilikwai na ate kuna sai. Mayen, hello? Pole. Shigara gira na mwesi abdumesimu na inagare la adungo. Mayen FM, hello? Hello? Hello, Mayen? Mayen FM, hello?
1: Hello, Mayen.
0: Ninyena?
1: Hello?
0: Eo?
1: Lenga nenga wari.
0: I papio le Sairoti Francis.
1: Le Sairoti Francis.
0: Ee.
1: Or mare yodoba.
0: Ni nyepi.
1: Le nanu le nanga wari.
0: Mhm.
1: Ara dengi roga ya naita.
0: Mhm.
1: Muni nya naita wari ngara nara nara kara gini.
0: Mhm.
1: Eje Biblia.
0: Mhm.
1: Tawa ya ni enyer ndo nyer ngirwa gini.
0: Mhm.
1: Iro ya de ngirwa ga enyer arwa ya ni.
0: Mhm.
1: Awakanyo famuga enyera mbage nyeni bibigara.
0: Mhm.
1: Awakadiga ena no kanyo fulle.
0: Mhm.
1: Kanyo fulle na de unje na mayena.
0: Na shule.
1: Aiyo.
0: Mhm. Ke jule saitoti Francis. Mayene FM, hello?
2: Ema shulu?
0: Yeu?
2: Ewa royele.
0: Ipa bi?
2: Grabera Rio Julius que rule lo de Roy.
0: Caribo Len Julius.
2: Grabera na sia yar Moreira.
0: Ee.
2: Ya na sida ya golendo na go ni ngune ra Moreira.
0: Mhm.
2: Pero mo mi ya no.
0: Ehe.
2: Le, ke ba en gla mo ngi ba na duba.
0: Hm.
2: Ai sanga yanga yar na alle su ba kanalo man kanalo di ang manyamal ra bi na da na lia ulu.
0: Mhm.
2: Ala wala jeng sia misho le nomba dana na wala ya le harra mu gaddo ba
0: ala irumaye bi ngulie
2: ya
0: irumaye ngulie bi
2: aye
0: ala we mi joni jamu grisi yo
2: sawa na go shilu
0: kiriro indo yo ngulie gelat na jameni wako sawa Nego mimboyo duonga nasha rangne ron sininche idwe trumu. Amugadu wa sininche kamili.

0: Egeginia lapit olenjapit atilo sinkolio logira na irabagiyo daiganyo kuni longor peye e baya saungwan enkewarie basi olanini ngoni naja sholeng atengaragi na erishata duo bokin nikirangaraka gemara ngasaike ninkonyekang ashukuki oleturiani enashe Papa nenga Yesu mara tenkarna e Yesu Kristo aloru redugo ya nkwenye kinunok tenake warie na yenka ya umunu mpali kinu tenena boken na itadia taduku ya ye taduku ya sili kairungani tapaliki yake nikingamu taduku ya nkwenye kinunok arija ashe tenkaragi ya nolong ashe tenkaragi eseriani no ashe tenkaragi nena boken nindimi yok tenolong orenebo siya na wiki boken irarenebo yok atiruwa jumatatu mbaka duora ra erabawe nkiringote wiki ole siro yindo kia buwa yengengare na wiki tarenebo yok taretu yoga nkaya shumara imburagi yoga na yeunoro olta ujalang Nincho si yoke siriani walta uja onda muno tutombapo wakintoribu yoke intabasha yoke intorok. Ashenka Yesu maratama yana olaini ni ngoni teweipo wakineti tare nebo ninye iyolo ya jo kanyo nake enko muno enye. Na imputake tare nebo ninye kiri jashi oregipua wala itokite nari sharon kaulile. Njo mera sese ni agoro yote nebo merabana nindo kitutumi yoka teta isere teseri ya nino orema yanata ino arija ashenari yeso aromono esai basa laningo ni asho lenka hii wake nkewarie na majana eka ajisilu
1: Olaini ningoni, no namba sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata ole sula nilorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji kununu, uri soko fasta na engibura nikinjorubia ni teleleki. Ronyaki, *602#. Nigye lurubokso boti atwele, uri telelo boksi na yata zawadi nina abasha. Tete matata, peya kwa ole sula ni. Keleleko ling, ronyaki *602#. Nidemai nila isulempe sa Ikumo kitari shata doroboling.

0: Nenka Kenya.
1: Bila nchi ya Masi Dhermura nenga wala mekuzi Emmanuel Ule Kisi.
2: Jane bona nupike ile lione ki esa ita kwa ni.
0: Ki maginye siyasa olo shole Kenya.
1: Mishere dhara maase.
2: Yes.
1: Nigiara maendeleo. Kutuwati yola rikoku. Nigiara laraja. Nigiara sukulu.
2: Nigira osho nigiara karambe nibe kajai.
0: Imagine. Nenka Kenya.
3: Dere magia. Nenka Kenya imagina.
4: Ewangan Olo Show.

0: Buisang kayo na siya. Damayan na yuk. Ito rin po, ito yun na siya.
1: Tinebo PK Lelion, a.k.a. Saita Kwenye.
2: Kaya kyo siya murugan na aranggaran tatanis. Murugan na ibala. Murugan na rasa ka research. Olopeng.
1: Ke maki, nikingwa na re. Siya solo shole Kenya. Tinebo wani atu angkisho.
3: Kure ntuki na gerar masa alaw. Neri kure. All tunga nak ona viro lo shole nye. Saki.
1: Ti atu angkagenya, M.I.N. FM.
3: Jage biyaku. O senerai, lagora vaka silino. Ibi soje soja kora gafane. Ninguwe na shomara, na ya na shomara ete ndo kitu.
0: Okio longa juma tatu. Perabeki juma sara manare mezoshu so mwana eni kada kenya.
1: Eni kada kenya. Ere maya.
4: O sinkolio lesa. Teatro Mayen FM.